Di ay linisan di mapatanaw. Itigil sa pag-ikot ng mundo. Dahil wala ka na sa